0: Ajo girmasa ipogin emain iningo Mayan FM Asholi
1: Enka genya Mayan FM
2: Kese baka tukulija kigreko na mbati ya tuwa Enka genya Mayan Bukiolonge Jumatatu merabe kijumasa Ramonare merosho sungwa na ente de genya Ibuidharente masi yudhuru mbrale nga pelea mea kote Emanuela ole kisemi
3: Tenebo na NPK ilelio na show saita kwe
2: Yes, niki hata duta da DJ Queen Mbalta janyo na ibogu zote na traffic Mwela jake Kia munu na Nairobi na sili Kaya
3: niti Nairobi njami
2: Kalo niti traffic
3: Lepi kisho kona
2: Kaki yola jure ntoka na jiusani
3: Jiusani
2: Nye kishoro tu Ure Queen
3: Yes
2: Na keti na bo o selinken te na keti kulia malta na keti kulia tata DJ Zorma se na selinken ka keti esepil lonto yapa na eso meau DJ te Nairobi na jing stage na hudo DJ ya kiye diyo lwani wata establish tana NDJ
3: kabisa kitu wa shonjere niyo lenge NDJ ninyadu ya kajuni nyabali tara buku toro masaya huu esilinke ina asita nasia ye DJ
2: yes ure pe ku establish te se DJ na sila rinu wate siya nafona kilu nasagiyo Nitokea ku nilotu wa kwenkara nyani
3: Nitokea jinge siya yara nyani Narabisho basi
2: Arabisho Ndito nini Nini ureo sukulo shinyata nakata Umakeji silantri Nadharanya Oluwana laigyo lo Pilas Pilonje Oluwana laigyo lo Sanino Dimero Oluwana laigyo lo Kristetu
3: Olesha
2: Ajuna sabai vireu Nadharanya ranyaki Singulino resiana sata Okoleka ranyaku motiatu lo shule Kenya Negrashi bagnula rini mit anna beiti wana si naji eneranyare agelina shata ko kila ko enaju mamusi on dar gindi tomon erla bale tomon te wini ji kitengela ke ji gol hab na tini buya shibagno lo si wale queen na shibagno la rin mira na naji erji ngesi ay eranyare ke ni ki yolo ba na ay mayi duna yamo ke yola jogay madol ton ton na ba ku moko leng tanare shata naji eneranyare a melele ka ke du especially one ire selenge doni ngo na bo merara yule na yajo ho kindi mi potu functions nilo ni megala ke nega ja ne meridias kai na ilu two era cd and dj
3: yes
2: you know na zo ma show ina ridu sana sana ushe bo ya sana sina yene dj
3: kabisa
2: me dora yibdo le ne tia
3: yema
2: yes ni di sound system ta yula
3: jela ya gol dj tini wi yuru ro daga aslo
2: kasi tia ki
3: ro daga sina shuguli na ndo sia jara ji ku dj ku no sirwa gra ipanka
2: ta
3: no weekend te kitengela grashe ba gnu subugu ashula ri nimit na bitu ro sana sia yenye eranyare u dj na bo sino ndo na ndo ligi yo ku dj ni kunu no me pankilio mikakati ongo ito ni ngende sio ka ro la ju ka tu ti ngende ma tare ro yi wasani la ngam kai ku mo rata ko formase na ore usani ni men jogle jam nyane ro ro ngana ku mo ene mun nay meti la nya ko lo hita ro lan jaga ma sai lu gang wana rabe jang lo lo juru gan ki tambo san
2: te dara yi
3: na rabe nya le ngana ga lu kai de o bon
2: e don ni mo
3: yes
2: de dara nya so le jo lo men yen kara
3: yes
2: ha jo nas na ma
3: le jo men yen kara ha tu wa ya ge men yen kara ta ba li kya ge
2: ai ka bo ko so du na na yo
3: ka
2: bo ko so du ali
3: yi ra yi ya ni ra him pa ba li ki yo ka bo ko so chi ta ya mo la ja ta so ko bo ko so sa bo ko le

0: na kayu nenyaka kinkere nyana kaisha da
1: yes
0: na yola la rasara janda sidai na melo
1: yes
0: amoni nyaga na isha amaya merugu mara meri lona wore tanto yuenye ni koli koli no siasa na kayingo bere shwa maya
1: meri
0: kaya no alobe
1: ya
0: wala maya na no alobe
1: yes
0: na ina bere jo mere njankar
1: nchere
0: mere njankar Oltungani yake kito
1: omayan oloti
0: Nemerejeri
1: yes
0: ne akayo na tut majo ne agwa pa na ki kala la mayan baba me yola mayan endaya ki bega ngaja
1: yes
0: bega mayan rabarisho negiti
1: yes
0: ngara ye mogra radi arar ma sa na ba la patoni va set up duo negiti manyata na gringa ngiti sabu ki
1: yes
0: mera olunga le mera nda de weji
1: enye
0: de weji enye na kaje ki bonu aye ngokil tonga na komo amwa bike ni la shata ngudu nyen ki ribie
1: yes
0: ne tontine sho baba ile no ne weji de nesha
1: yes
0: ne nyo la meyu na la mito me la beto lorere ne gwe nyora de yi wonu nga ndi de ne gwa na murwa enda
1: yes
0: no
1: enda
0: enda aya Tenezo rita, nae unanyamali ya wabaili nongudu nye nyamali lomari.
1: Yes.
0: Amore ndo ye nike ya medanari ngangiti nye, nite ruwa rinka sindane nye.
1: Yes.
0: Aja, ngera inoseye ye yosana. Nigo ita atoya nakipindi nye ni jojo mada inilo.
1: Yes.
0: Kabosino zini. Kasipa. Amu, ndito deleka imari ya uwayi.
1: Yes.
0: Uona no. Wari narito na ya medananu, nitwe yu ye yu. Tera ngotoje. Ne bere yeri
1: ni neja
0: ne ngata ta to tunga ni teru ari ngi to gai ngara ngudu ni na na renda no re ngudu ni ni nya na ba ni ka tara ma
1: pi
0: ni nya ba na ibonga o lo ere yoli no no re ba ba ko ma mere yi to
1: yes
0: na ga ko sin ni ga yi on gai be ngana ibun lo ere yi ke yu na yol to ngani to yu wale gai
1: ko
0: ibun lo ere yi ama nya ba na ibonga ga o di no e to ni ko ne ko re ndo ki sidai do robu
1: yes
0: Kayu wakal tunga nani kweli ndo iwe. Amara ata iwe na doi winu ilo sero.
1: Yes.
0: Nela ato ndini. Ngani ato ndere tenime, tenimire. Naba kena wala wako diyo tunga ni.
1: Yes.
0: Nino saka wan. Neguore rinyana duwa da sat. Lo jongako irwe tangkwanye.
1: Yes.
0: Yankoto. Ekiyo nikijo kia maya. Ne uji tangko chokere angkara kesuma. Niti iya woke mkulo nenye.
1: Yes.
0: Mwaba ikene yanko bimirta. Nabagi shuni nebua.
1: Nkisuma bane kencho.
0: Nkisuma bane kencho. Amara ara ina.
1: Yes.
0: Kaya uwe ngoki anakito.
1: Esapo.
0: Nejo kia lewa ya nwala yu elenye. Esapo.
1: Yes.
0: Shomo ngora kake. Enda. Patum.
1: Ata
0: mayan eto neto.
1: Ae.
0: Ae. Amore na api iye. Nia mayan. Ngora.
1: Ngora de.
0: Na ina bege nyoka tol tunga ni boke ngen agwelio to iwenye ino pe ngura na ke mwiga maya ne ton ton itu
1: yes
0: ton ni bo what if ini ngajo ya ko bera maya na ke
1: yes
0: enyo na ta se era yakobo wa sao
1: yes
0: enyo na ta se jidi etu what if yakobo
1: yes
0: na la si aya ni megara nya le ngorore ka ara ndare na ara ngiju
1: yes
0: What all that new sharing kamulaga morga gao na baga ne lo kenya ngorisho
1: yes
0: yeah lo shage giri ko la ligi ara le ngorore shwi
1: yes
0: mara all don ngani lo doge la ngorisho angori siasa ni
1: yes
0: angore adaku la bagiri ko mana ka maya ne zu
1: meda
0: na ina be na ra dia ba dia giro ro don ngana la ini talaga sirwa
1: wa rasim ba yo agri ne ko de grajo ore be awa yakobo amayen
0: na
1: ngaragi or para kuni
0: ora madisho
1: walta bara ilegishu Neborun kamulak naramadari.
0: Ota enkernapir. Neto la shelenye. Ware pe shalumenye.
1: Yes.
0: Ito nimo? Ware pe yubabenda na melo.
1: Yes.
0: Ware neelo alangoro ni adumunga yenyana. Nedumyo mootia.
1: Alao mulu.
0: Ala ala suji ntaragweti. Nesuji nkoliini. Ware la yoni adende yenyana zana.
1: Yes.
0: Nemo rakori pieta yake aldasa.
1: Amen.
0: Ope ara wachola rasa. Ne ko shoga na to so twen kare
1: yes
0: ho do ne yi we jural ta sat bu yo la jore donga ngiti ara na yo go yi ngara
1: ka
0: ba shake
1: mi ya
0: e jora pa e sawo na ke ju lo ko ngana ko ju sesen
1: yes
0: ne go re na mere ga yo ta sat go re ba ba anya ka ke ne ra ba ra do ni bu
1: o la ye sesen ka ke
0: ka go re ya go bo Teni molto ila jole ya kubo. Ka kuro sesen. Lo lo lega amu. Nito beraka ngoza nyanda pa nengimbe.
1: Yes.
0: Melele dengitwe. Deja ju ko la yuni ore na yo lo baba na de ne yo o cho malak. Nja dana no.
1: Mhm. Nje lo
0: de. Cho ba ga gir kuari. Ningo. Kuaja.
1: Kuari.
0: Yo le lo ra sa dia yo ke lu baba. Ma na ru kuari la de che chori lo sa mi na zo.
1: Yes.
0: Ka ba na lu boy. O mo ga de ni. De yo ke ga gir kuari le ga ra. Te ya ga ra se ku ma re ya ra. Michael da zo.
1: Mhm.
0: E ki tu ara da la lo na na sa bu.
1: Yes.
0: De yo le na ki zo ke nya jo ru kuaje to ro da sa.
1: Mhm.
0: Irkuari.
1: Yes.
0: Dega you all don't know it to you pay ye turkuari.
1: Amayan. Amen.
0: No all don't know nor a mother shall go in the my thought and do you women or the Mayan. And we are Tantari.
1: Yes.
0: You are Tarobiani. Palm Orgo, Masapa, your managa, all the guy. And Yermirani.
1: Yes.
0: Nigelele, il Tupan, Kamala or Golega. Nigoto sigara mara ilo tongani ne oso neso jumurudi lodoga mara ilo tongani
1: yes
0: ajibo bezu me maya na ibare joga sabugo ngogi ne mogra radio ala shebi gori gari mogra bigori amonka mladi abana eso bigol tongana kejo ne gijoko baba lino aishe ngisho
1: yes
0: aishe ngisho balda aisho ne ago da to mayunde
1: yes
0: ne ago merata yengarai na la mayan papa le na ngutu iyo yanda madara bo sho yendo yu
1: peg
0: mayan de gura yendo na ure e gwa na ko biashara
1: ma ga sigi dogo ma sho glok le biashara bo dogo ya ten do ba ko len pe yegi ba ke dogo ya na tuba na ji nikiti wala ni ngoni
2: Tiatua mayana, mela maria, mugi shugunya apuduko ya hatari shorane miadomu.
3: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
4: Ewangan Olo Show.
5: Eda agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu medeba scanning peao channels na keru keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok, inininingo Mayan FM, ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
1: Kabisa najeri mbara kuna sa ilai undada muna ajori ntarikindo ina ratomon ongwan elaba le tomon baka ntarikindo ina ratomon ile elaba le tomon tenko wanja najeri ene Uhuru Gardens na redo siruwa sabu le biashara ojo the Africa Commerce and Industry Summit 2026 tirinda nito maladi ngondo ita ra nki banda rakido hii stand nilu tata asema onyesho e biashara ino ala ini ngondi nagelile kwa ilanga munte 50,000 Kenya shillings peke yake tosho naku nambari plus 254-203-927-000 arakedoi acis2026.kenyachamber.or.ke itadamu ajolo siruwele lari lodoli kijodoi ole the Kenya Commerce and Industry Summit niki akadoi Kenya National Chamber of Commerce and Industry IKNCCI warakijia nijolai nungu ya kishisi ajoni ina nungu nijo sikiza tiun mendoro lorani ushina simu nuna shibagano doi nasikiza na akile lekwa lengwa la ini mwenye ruwa nurekiluwa jirulai ya kusungulio nire unaya kama kawaida meshe mwenye shaka ambari
0: 23 1 7 5 2 3 1 7 5 Erendo kuna biashara.
1: Mhm.
0: Erengi nyanga.
1: Yes.
0: Mhm. Radwe ngizo sheba ine meada do barada sibe.
1: Mhm.
0: Wale sebo kine me budget do ito berage.
1: Yes.
0: Na kere ndo na ji misuse dere.
1: Mhm.
0: Ne story ngizo kitin tiangwe zo ne me.
1: Mhm.
0: Na rayo lo rare bawala ya yore ndo kobo kine to na oreke. Ne me me.
1: Yes.
0: Ne me me.
1: Mhm.
0: Ameto na oreke.
1: Yes.
0: Na wana kishu nige saro nige sotu di adwa maza.
1: Mm-hmm.
0: Eh, udwando ya wabangi shu badanga.
1: Yes.
0: Eh, wakana duwa shu nominite jo.
1: Mm-hmm.
0: Shu ya unine nyantumoni.
1: Yes.
0: Eh, wakana kalana unirobi ya.
1: Mm-hmm.
0: yola jonyo rabe yulu na jo gbo nundo ye abaye ntoyu
1: yes
0: ara se ara ga jingi je sinja lewa ka gore ngumo ina ga jo mare jendo lo sek
1: yes
0: de mo lunga ni ata atonyo raya yu be to mare yang gore
1: yes
0: ana be yang gore ke ka gore eating na sia
1: yes
0: ne bo doro be nor ke dale ya
1: ne bo
0: doro nor ke dale
1: oh ala yoni
0: ne bo
1: yes
0: e jore ni du botu la denga rurum lore e pungi e jon ye jon da du dor ben
1: a chu da miru a jo e kyaro gire ngo yinga e kamera gin dai
0: ore bi de bai yana na shu
1: gi yes
0: e dalda ne woni je ne kwa da ngari ya no wa ta mai ya no da muno sida ne bu din kishwa na dwa ne kiti da ba di shu
1: yes
0: na na bai de jon na je ka mai to su ja na ngiti yo do
1: yes
0: a bo na no ga o mo ne lai ni ko lai ni langa si ya uluino
1: ajo
0: ka na ba ya longin de ba nel dari
1: e ka sinasa
0: ka ya de na ndu
1: togi
0: ora na ga ibele ka nya ora da bi yolo
1: yes
0: e de mai be yo ndu na ora be una na ro bi ya ni ki sa da ki ya nga ji e zo lo aji to ara sha da mu nya ka ja na ana ba ne ko ro bi ya ni o mporo
1: a fi en gallare
0: e ni nyere shu bi sha da nya nga ji ne ka wo ki o sha ge
1: yes
0: ka ton to sha ge
1: la rindo mon se ro bi ko
0: ne tu ai ka ta ya baiga nar garda sinito woti ana duti
1: poko yes
0: ya baiga niru shu naji ne mogre didi nya robera ne ako keri sharia na duaji ne ja solari
1: yes
0: tronimo ton mora sie na se moja ne ana zale ngo ya je nye tuwe ore nya bari sho
1: yes
0: ara na na kishu ndi tuwe robi ya ne ga moti ne za dunia ri usenje sokoni ayinyo
1: yes
0: rada na ne dungi da rewa bar ma sai rada gi te ma sai ko ba mer
1: yes
0: ne mer to ga na ga ko na nyo shi mo to lo shi na nyo shi mo to bo gi to gi me ko ori ni dung ye yu nur go
1: yes
0: e to ne ayi we to rada ngu lu bo ne ge mer sar ma sai na ate ye yu gi dung gi to
1: yes
0: en ke da na yi shoke ngu na ja
1: or
0: ke na bet lang or ke na be la ke ngu na ja
1: ke dung ja
0: re da rani ko
1: yes
0: ne go ra na ko nde baba ya da na lo shamba le na ranye ne do mirin gulugo ne de mera ngojet abai galare ni mi to de do
1: yes
0: ora gar se ne de baba nya to dumwe weje ne ne we ni gore ya ga e to mu ama ne re ungi shono amu da ra wa ngu zu nyo wa le no na be we ya ra ma ka ka je de we ne gwa ne
1: mera
0: ne ri nya ga ngi shu so go ne ne ya ga na ge ngi shu mi no se
1: yes
0: Ito niko, ni akwa umu nwajara na biyashara.
1: Yes.
0: Ka umu na ibe mwarari. Ea uwa kerekare iti dialu.
1: Yes.
0: Ea uwa kete anna. Enyo ndi bintu kia orkare, ka ide ya ya. Enyo ndo ibe emi ngoro uruduoro pijani. Ne tuonto ya ya longa zone warna galare.
1: Yes.
0: Ni bubu adolaji nyo mehata waba ili nyo.
1: Yes.
0: Ya.
1: Kengishu.
0: Amere jude apar maasai.
1: Kengkaji.
0: Memanyayu. Meleo.
1: Meleo no.
0: Ayo do ile ilo ya angoro kinye muzu nyo waba ili no. Ne tu yolo waje nyo asena lenye.
1: Yes.
0: Ya. Shomo do yitu juro denyo. Ware papo ye yoko la rile nye.
1: Yes.
0: Ne adenya mali.
1: Wee
0: nemanya.
1: Yes.
0: Enda. Na are ni mitu mogu do iye ayewa da ramata.
1: Yes.
0: Nyongu raiko alto nganyo ramata.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Ayo do bintu ki dhako naro biya denke lani. Nilo tu iswa akir moru wa
1: moj.
0: Moj. Anyo debe asira ina. Nyo reka nadwa wabaili na nguzu nyingira wabaiki. No. Ndoki ya leji yo.
1: Erendo na isho off.
0: Ndiye uwe nkizo zo nilo tuwa ruwa. Niko tute ina akote ija jama ya uwa do nyo ya uwa. Ejiba kito zo niye yo rendo wa baba. Pagi noruki ni branketi ni teli kere karaj. Opaka neka yo. Nite ruwa yo nye nyo do kona zo
1: kito. Nasura shi engi jabe.
0: Pa rara ilo tu enrakir branketi nyo. Orga puti nyo yo. Nyo ereti.
1: Yes.
0: Yeah. Ana atura kebi shuwa unagara. Ana tangile. Wele tasa. Ni bubwa ikuwa najo.
1: Yes.
0: Inye ongani. Inye ongani. Deru zada wa longa ibele kanya.
1: Yes.
0: Deja kama abene jokuru. Aldasa. Ndo zandini. Inyo do yu yede kayake.
1: Yes.
0: Ngege siyana na jaya orikete.
1: Tere u.
0: Chomare mera. Chomare mera.
1: Yes.
0: Inyo ya wiye. Kutaje. Njo mea u. Ma yu kwa ito gelega tu mera. Na na kinyi
1: akake. Yes.
0: Ibo nu marama yana da.
1: No, ole nani buas. A, so tuwa ucho eleza.
0: Na nula loma.
1: Nika
0: yake kinto kiti na marete hika nga.
1: Yes.
0: Ya. Iya kinto ipa pali nongu tu nye kinyi nyiret. Ino. Mhm. Ambo ni nyage me uruni. Amana amora na do mwe ne autwa.
3: Mhm.
0: Ebu ka ra ite nang ni mi yola je go na re na na na.
3: Bisho ba mamu era na la retani.
0: Asaba.
3: Ne do lo sha na si je go lyo nye. Amo gir bare go do lo ni. Ki ga do ka jo me kenike na. Ndu na ko reso.
0: Asaba.
3: Ni do la jo wan. Eta la ke en kana rai es ndo na ji mboro.
0: Leja.
3: Ne bi ko rungani. Kwa salabu wa ya kake na batu kiri kithi ya ntomu nani hara kwa alta asati kide maso chita rake kina sinte pengine la sahuru kaburu na siya ambuye mwede abagi kwa alta asati neji mbo rodu ya rai penye nebik
0: gara ye gara ya rani asakutu
3: peya ni nito kia shi ajo
0: tanga sato nyo rai jo gara ya asakutu
3: yes
0: gara inyo kanga mana jale wa yana mene jata agaye ele dojo ya isa
3: yes
0: kasakutu mea ta ino toki Don't wedding good as a bar neighbor.
3: Mhm.
0: Now, back in them with your shackles and name with our little.
3: Yes.
0: You're like your baby, your puny. Talk to that, your Nana, to Lord.
3: I should be there, Mave, whatever, Mave,
0: I got ya, near to ya, to you, Nana.
3: Mhm.
0: Manabo,
3: what a new thing, ya, Nello,
0: a girl, and Tongana Lini.
3: Mhm.
0: Yeah.
3: Yes,
0: you are that I already shag at ya. The message day.
3: Mhm.
0: A bagger now, Yolanavagata. Pamane anazokiti nyona ti na ke yuna ke ngama muzinyo obali
3: ya kwa na ke panta yake anadu mudonge nye
0: ndi mayu tereka ja
3: ndi mayu
0: kore ndi mudonge nye
3: yes
0: nje yake kona zo yuenda na rana ke kangaji do imera ime wedi achata
3: yes
0: ime rejeri ime achata gini
3: yes
0: wore na budget anda na nosa lodo ngani kelo ni nelele wiji
3: yes
0: amana ite ndi dola joki njita muzinyo obali no sana Nekata mayana yankai.
3: Yes.
0: Nyode be mea lana.
3: Mm-hmm.
0: Yeah. Nyode be mea.
3: Yes.
0: Amadi ya leo jom mea ye yo.
3: Mm-hmm.
0: Neta alame yu.
3: Yes.
0: Kanyona adebat.
3: Mm-hmm.
0: Yola jekelo neye ngoto nyoldo ngani aname nyoldo ngani.
3: Mm-hmm.
0: Neba ikini ye suma ina iko
3: nanya. Nawa.
0: Yeah.
3: Mm-hmm.
0: Nere jode abar masai.
3: Yes.
0: Manyamala mko shoka.
3: Yes, exactly.
0: Na wata yuwe lanko shoka jayge.
3: Mm-hmm.
0: Tolimo.
3: Yes.
0: Umana ide nige yake na da nige mbote na kizi ripia na
3: kizi. Yes.
0: Ada na hawa lada na ada ni lada.
3: Mm-hmm.
0: Yenga ina ishore ne mero nande la pare.
3: Ne hata.
0: Iya. Emige ya diye suma cha ane nanda.
3: Amara nimbu ringishu yangang.
0: Alavu.
3: Nimide maralebu.
0: Ba kanyu wate pat.
3: Ashu yanda nimide marayara.
0: Ya.
3: Mm-hmm.
0: Ne haka yu na jo.
3: Yes.
0: Madu mweja sakuta me hata.
3: Mm-hmm.
0: Mwode ne yu lolo ata sawa.
3: Yes.
0: Amu. Yunga yu nya jinyo beha sakuta longa ni yu.
3: Mm-hmm.
0: Nore yiyo mo grabe yo.
3: Mhm.
0: Ore yiyo mo grabe ba lo sa kno le gai muru.
3: Yes.
0: O ba ba le.
3: Mhm.
0: Ba nyu sa kudo.
3: Mhm.
0: Lari lo alto nga na go bu.
3: Yes.
0: Ya.
3: Mhm.
0: Na nyu ene te ba te ne gwa da muru lo ga.
3: Mhm.
0: Anda.
3: Yes.
0: O bi o ti sho.
3: Mhm.
0: We ne manya ne ro gwa.
3: Mhm.
0: Ora la da ko na gwa bi ni gri ya bori.
3: Yes.
0: Ne go mo lo ga na ki tuwa lo ga na go ti.
3: Mhm.
0: Pe bu enye ngwe ko to na na ro.
3: To win.
0: Power be there when Kija Bano can do you win.
3: Nay,
0: Niago Nazo, you win no lie, lie, so no.
3: Mhm.
0: Yava Lugaragare, Langangas.
3: Yes.
0: Luga Ruja, my dear.
3: Mhm.
0: And it's on Nigeria, and did a good deal.
3: And
0: did a good link.
3: Was it Narni, when you? That got a garish shut up. Fagged the moon is in Narni.
6: Enkiguana, Oramati. Po kiolong ewiki erishara nige dere nige magemba na ibirta yuoka kirolo show ware nkatiti ndukumub na orkasi kidi iti hasol orpigipig iti show igira airemi show immeritol doka iti enkubis Araki itio sokoni. Ure tata ina hustle. Neta eyadu sim. Ure media max waves. Na usim likiri ya marie. Nini ngula siraklo olomon linonu glinyor. Tori sharpo okin. Tinige yorokasi lino sero. Likiri ya marie media max waves. Tanake nkubi city. Eto nake kusim lino. Download Media Maxwave Starter amwetu moyute Play Store arakite App Store na skuma mboka nikisikiza Media Maxwaves
7: Tuesday Gen Z hii ni enu watu wangu maze uko na kitu ya kubonga a hot check question story or an issue on politics governance equine employment ama the cost of living maze on the

0: Kabisa sasira toi olekani olaini mwenye oratoi oudo Tenegoji ashido le mbathi utuka sudo sungole dojo yake aliki Orijanija nada arrengrishi tenegoji Bishop Luka Ololdapash Gelwa rai magatoi esia itara oma shiyor masai Ni itate belakanya diyako biyashara Ake yulen nigana yulen aru kunjisea inikijo na mporo Amirwa na inirara uleng Yegu engalara sa pugo uleng Iruna yajo alaini mungkala ya juki nchere ngulasi nga giri apa narasa nasiai tana ngekwa tana nga sile gamu jihara nanganyo sile gami ananginyo ahame anakewon ngulasi nga giri na ame anani asine na mashoi ketopua kerti nga doni nga pake nemeti paili kirayu yoka ajoki kisita na alang apa tana igla nyaruwa yo alang apa bisho mkana yu nasa itina yanka tinina nyana yari dongo
1: akashoro Agora ndo nashabagno
0: yes
1: itar masa imashoye nye ine biashara mogra ke duane ramadari
0: yes
1: naga umun sinan majo tananga select
0: yes
1: taleno yo kuselenja shur amora senda na nangiti na ide bara sana ka yata embas
0: yes
1: baga na ne do nyua ke nshata ke nyanda ngilenga jul toyi ajo mabati kage yagwa krobi ya ne na taraga ngishone mba
0: yes
1: ore seni are ba lende ore ba ya ni ori da ramurwa ga ral chamini ni na ne jo da ber kona programs orusa
0: yes
1: ne murata re nyo ka uma na jo gibeji amaga muna di olore re lega
0: yes
1: ore lari no bonu na ga kor masai lesena
0: yes
1: na ala senato roku amore nyewa nani kaya kitele datu ngani
0: yes
1: alana ito kia isho matodo leza ure rukumwa na mutu arori nyo kinde taura adibare jopa radamwe na nangwesere
0: yes
1: nana natini diya vile nginye ki yoho nimi ni tangatini na kime nadoi
0: yes
1: noko kodabana ino sayo katini naka umana iloka na kohati teneme mena
0: yes
1: njo doi noko ko eporu sayi nkangitie epo noko ka inuri airuri
0: ehem
1: raya nyendo kina ira nyamal
0: yes
1: yadore nkara na esumade nebua nera sangia yore nkare nyana yongkara neti Nairobi neti Naro nimirore kimasa Itu dua dole ngore re na yala ye no lore ro jere masa. Na be shodo ga mbare ne me be she jungi yo.
0: Yes.
1: Ne mo gre re ndoge ninge mu yo ga ja na nge ba. A mi shoyi ya bari ngale siasa.
0: Yes.
1: Lorika ngalani on deri.
0: Yes.
1: Ora ke bi njo na na to kiti. Nyo na di ndoge yi bunga je ndino.
0: Meta.
1: No ru kwa do yu shi le te ba do yi bunga to kiti. Na to bi ke mali.
0: Yes.
1: A moro ringa e di mali de sedi.
0: Yes.
1: Oro lorika e di mali de sedi. Ore ngalani
0: yes.
1: E di mali de sedi. Wo yango shoke.
0: Yes.
1: E di mali de sedi. Ya war warina.
0: Yes.
1: Ke nyo raba era ba wona ngwesin pokira ndo yu. Nalo do ala meyo.
0: Yes.
1: Na wona rana ke jake nyoginya. Nyoginya.
0: Yes.
1: Nora amu sabo ke lubo yor ma jinne. Eridu age sinya la lo sharo la la ngo lubo to ngo to na ba.
0: Yes.
1: Ne jo ke angai me bo ira na ba de latia.
0: Yes.
1: Mara nga sanya ngutu. Meno sando yuga. Meno sango tu ni.
0: Yes.
1: Anage se de ne jo ko ra mu yo to dua. Mara nga so do ngutu.
0: Yes.
1: Nora na amu sa lubo ne to ni nga jo to ke anya ngo to ne lo ki to jo. Ne jo meno sa.
0: Yes.
1: Nenye mwadho nye mwadho nye
0: mwadho
1: nye mwadho nye mwadho nye mwadho nye mwadho
0: nye yes
1: nye adu mwadho nye ndide kutye mwadho nye nye
0: lai sudo
1: nye lai sudo
0: mwadho
1: nye mwadho
0: yes
1: nye akwa na kejitho nye joki noru mwadho nye tenkai mwadho nye apangu suji nda yu
0: mwadho nye mwadho nye apu kodi
1: nye jareshu nye lau nye lakai basho mwadho nye nye nye nye nalo kito jakwiti yengitito kia lai mwadho nye
0: yes
1: inasak
0: lamayan
1: kakore be ala wento iwenda na la gara madare
0: yes
1: ne jaya mayan legaja
0: ne
1: jaya ore sianga
0: yes
1: ola jelenge nge do lugo ne miki yudo ni kija sang
0: yes
1: imi yo sini kije jore isho nyanda le ngone okay ke idwa mwe ba ke ne ba ngara ne lugo ne ka ke yiri ndoki na yo lugo ne yolo ye ola sha jo edwara do lara sadi jo dole na zo mononi gishu nabane
0: naba yes
1: yola aje to are dolorore yola jare na gedi me na iruti oltungani ner
0: identity by the level pressure level sogari
1: nore na pe irut nerwa nesher de duara dol
0: de
1: la bonyo naba ke ne zo shage pressure
0: conditions
1: naba ke ne ava a sogari ne gore de na gaza eto ipito na sheba
0: yes
1: iterwa nyo to ne moyo na ke lelek me ke ntasio si bra le amigo so ki adon
0: yes
1: e ki joyo
0: ke re sibe ngola ke
1: abon yo ga nche ba ya ke ke ngaja kumbe ke ra ntonga nya ne ko ke ti da moyo ri ku mona ri atwa ntonga
0: yes
1: na ne twa nyaka ke ndo yo nke ra ndo yo nye ayo lo wa si o ki ba nyo na me ti ke de ja ka poni na kiro sho na kiro to to
0: we
1: na che ba
0: neloti
1: na yaloman
0: ma gasi do garum lo lo le biashara
1: pe
0: guna do musala di mun simu ni ara sol na ben ni ara sho ni ya comment ni ara na ngana na shara yo ka baba bishop ni rumo na ke abu na ranga tenebo
2: Eja ke rumo UTV channel ino ni nyor e K24 TV e mo orege lepang iriskana television ino jaja ni suj kulo rege tabolo decoder aragi digital TV no shomo settings e menu tegelu installation aragi isearch channel niyo tegelu auto scan aragi auto tuning tareshu made by scanning pair au channels na kegu keri K24 TV e siana e channels inonok teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayen FM e wangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
3: Meleleke e asate biashara ne sulaki ononka jijik na ikombowai nemiri a real estate toloshole Africa ure denete Kenya ekiyolo lelolang odin kwa biabo we mworo malim ne reurobia ni merasa gini nenana yegu kake ne inusie kyo serum kire deneta enkigwa na saboga niningo Mayen FM tori sharpo okin nitu milomono meisho shungam
0: kabisa leje din bala din ndako na segira na kadu yabo duwa na ay ko nar neja bishop mentally ating kugana
1: baba le yo ma pia ka radio alta mo gara do na noldo ngani amini no be ndwa ga alto ngani oleng kake bati sha dolda to ngolo na bon
0: yes
1: ki bon na la or ma sa ko lese da mana ide ne ku ki nyanda lemo la bai din bogira to manari
0: yes
1: no
0: to manari
1: na mo gre ki wo moni ke jage ngero ngero le sendera ndawo amana ile ne ton ton na to mon
0: yes
1: no le sendera te la jo ga rangishu
0: ema
1: ndawo to monabo
0: yes
1: mama ngolo ngnabo ni ga rangira na isho
0: meji
1: pare yo
0: meji
1: to meisha
0: lo
1: ni ora ido na kara o monu mitunda di amayan te ni bonu no ti no isho
0: yes
1: Amora pe amaya ne nkara ye kara ya maya
0: yes
1: ne nde ya woni orebe ye ngoto jago be anada ne sho jago bo be open
0: open yes
1: pe do menya do ningol toilo ne rapera ne nguaya
0: yes
1: yo la jare ngala e sa woni sho
0: ya ko bo sho
1: pe do baba lenya inwe
0: nguai
1: do la jara ngi ya baba ga sho
0: ne
1: jo aningo tol toilo ajo
0: oro musil
1: No,
0: la la la la you like.
1: No, la la you like.
0: Londim.
1: That you only been dimi amerare bua. Pa gore ne anda.
0: Yes.
1: Na na be na re tonga na go tete re juga ba. Do kiti sheding kishu. Wo yenye da mai morungi shwa rongara ya Maria ba tonga na.
0: En
1: kaiya ke ne ke nyor.
0: We yes. Ngno.
1: En kaiya ke ne ke nyor.
0: Do ringare.
1: We ke ngno.
0: Ya
1: me ara le ga ngare ke nyor.
0: Yes.
1: Na njo be do.
0: O ke
1: be ke nyor tonga na linyi.
0: Yes. Ni
1: ara do. Ara ne ngari yegana
0: yes.
1: Ara ne ngari yenya ara na la bata pokya da ke biro le ri na ne yenyere
0: yes
1: tinya ne biro le ara to yenye ne gwe gbe ke nkite nginde wi ni sha
0: yes
1: ara na baye na ore ko na to kiti ni ke aka
0: ara
1: to yu ore na to kiti ni me kinjo ya maye amu ne ikenga
0: donga
1: ngiti
0: kuna le gba sotu
1: ni la sotu aya ka baba le no ne ikenga ne ikenga
0: yes
1: Mengi nyinyi redi no. Shomo die ngorore.
0: Yes.
1: Shomaji.
0: Ngorore.
1: Shomo ngorore. Ara da na ina tim.
0: Ara
1: ne ke barua.
0: Yes.
1: Ka ke tha njo nguzu nya na ganda. Ngore dia na maya.
0: Yes.
1: Ne mengolo na bituri. I mere no longa ga yiwa maya na yiwa nda. E ti ndu ga na la re ne bol doka.
0: Yes.
1: Mi bungo al tunga ni uri kilo le sukari.
0: Mi
1: bungo ya magade.
0: Yes.
1: Ki si ali si ala ga ngai. Ne a won jara tan.
0: Yes.
1: A sherti yang. A sherti yang.
0: Yes.
1: A zara bo shobe.
0: Ya ga
1: ishwa jo.
0: Yes.
1: wadi yangu nyinyireti no taba kinyangu sunyo wabailu. Kaya taba kalta satikitua.
0: Yes.
1: Muti mozori. Orkete borda.
0: Yes.
1: Orake be elola bobo. Niye ngolotio oro.
0: Yes.
1: Piedu malta sari nyo.
0: Enda.
1: Piedu malta sari nyo. Amute nitu oro.
0: Yes.
1: Na kide matare mkwa shoke. Prana da na kweli kinjana hake.
0: Yes.
1: Na da na kide matara. Mara kishwa la meide nenyando. Nato yuto. Nemedi yankare. Kana asayu. Mene kishu.
0: Nyepi.
1: Nijeriwe mtu yuo. Eri wakene anabakata ishorengere ilata.
0: Yes.
1: Ishorige mpunyua. Peana nau yangua shoge.
0: Yes.
1: Nekuwa mara rangu tuni neval mezo yangua shoge. Neto iki. Meriwe ni andomo no nino na soiki osarge yangua shoge.
0: Yes.
1: Tine minjali. Tine isho.
0: Yes.
1: Iwa aldongani ni mwara iki aldongani ni nito genana. Ea wada rangu tuni owali no mezo tibia nengare. Ea.
0: Yes.
1: Kenyorkali ya da. Kenyankara yorkali. Kenyaloi. Paka ni mwara ki nito genana.
0: Yes.
1: Na nare ni nada, nere lada na kurtoki.
0: Yes.
1: Na yako keyo ni mito ki hariki mnolta sati. Mundo yu kaya wakila ati ane ba urusa.
0: Yes.
1: Laba ni naro kuni. Ni yara, ni yara kyo loro.
0: Yes.
1: Ni yara kyo kule. Pee etana ni mkwa shoki.
0: Yes. Ejeri. Asho ule mpawa yankara kina kukosida yule. Nasile kajola ini mundo ni mwasina kukure dura rani kiara nadama. Adi ya duake. Yara dake nito kisida ini kukura ratu. Kaini ngamusu mgi. Nara are uni. Kwa laidi mwuri dea swali na bene nini ata. Doi nitu ni mgu. Na kaisha kina risha la pirumoki ya rejungwa nkite sheni tenegweji ningili kwa nasa nasiye bisho bajo kuhusu lai nasiye nikila ya make mashwe ni kinda habi ashara kwa rela asyo yole njwe nasimu elotupo lepole sena no beye kirumoki soye anorosiye swali nabo arake swali are na ebe nania mala jaka yiru yuwa lai nikidogo Jadi, ni mesti dah lain ni. Jika dah lain ni, anjir juga siay. Jadi, bukan nama mesti dah lain ni oleng.
4: Hello.
5: Alasai.
4: Yes.
5: Boleh.
4: Suka bi.
5: Boleh bismillah.
4: Arang apa?
0: Arang apa?
5: Tanau ni dah macam macam
4: siya.
5: Arang ni dah macam macam.
4: Yes.
0: Menol na bebo yikanye gaja
1: abage ndo
0: ha bege
1: tara matando yu kabage ni uwe nkata
0: ni
1: kabage ni mayon
0: yes mayon yes to you
5: oh namika no masanje le dimiru
0: yes
5: mara ni mesan gaje edi tigajo
0: Yes. Pero na namu na fusi sita juu. Hibu ngai no lenga rabra juu lenga. Na akere ngai na roi.
4: Tare kini nyera la kimo.
0: Yes.
4: Niki na kia mayan.
0: Yes. Mayan. Hello mayan. Mayan alo. Yes.
6: Alai.
0: Uwe.
6: Uwe leng.
0: So babi.
6: Erang
0: malah barang. Karibu siapa barang?
6: Erang
0: apa? Erang
1: apa? Erang apa je?
6: Ibai. Aranu maram dadala.
7: Yes.
6: Gola yala hina ya yira ra muara ne.
7: Hello?
6: Hello?
7: Uh-huh.
6: Arana yana la yar marara.
7: Uh-huh.
6: Naru mara na yara na yiji yira ina lo nyo ndo ya tamu. Ore lo lo ne mara na.
7: Uh-huh.
0: Oh, pole. Irudungi nasi mwenye. Ito na yidipo inagaya na jia areo. Mwadunu ya nagira ajo, keriwa na kia wunye auke, ita pila wunye elele mera. Iro nye uru nado kire nara. Mungkit, ira nado na lasima na api jingo.
1: Aladuo boks.
0: Aladuo.
1: Nipa kira rayo.
0: Na lasima.
1: Nora ara ni nyanto mono wana na ati nga ulele. Kaya ara ni jangkala renye.
0: Yes.
1: Kaya ara rupaya ni.
0: Ne
1: kore nada kaa mulutu waka laini.
0: Yes.
1: Kire shokini yake.
0: Ya.
1: Mwanyi netu lai tukumotio na ake jagenja atombe tukoki kawa.
0: Ya. Na ba ndar shogina la ba
1: wana ko ke tenga en ke tenga be ke shallu bogin a me ada no to ngadi le me me no ito
0: yes
1: ya
4: ayo na no ola mayan
0: eri line is kidog ga line shida eri line bo rashid arene
7: mayan alo ola mayan. Yes.
4: Mayan, hello?
6: Hello?
4: Yes?
6: Hello, sister.
4: Good morning.
6: Hello, sister.
4: Hello, mama.
6: Hello, sister. Alafu orang kalau lima aja di negara na sukan itu apa sesuatu kan sama anak muda mau bisa na atau tanggungan ada lekwa kisah ni ada ya ada orang apa kah juga tahu macam macam nak bermasai. Di mana kerana sa negara mu luar aja nak jual buat senarai jual. Ya aku mana nama negara itu kan ada sama jadi punggung sih dengan mu kira yang macam mu sih ni kerana ni yang nanya apa ke sih boleh bunuh dia kira apa sih yang macam macam sih ini tu jadi ni. Nee magasi
1: isi nee maroro nabo
0: enda kidogo mashio kwa kiliku kidogo tu
1: aya
0: yubagi
1: aya
3: yari vile bunye biashara ino ni levi meraba ikine nana ni ngoto lotion lol kiloroga wuu taa tenebor biashara ni kitu wakile sewu sewu investors tenebo captains le industry amuge bunubo kin Africa Commerce and Industry Summit 2026 na itashiki Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI itarundarigin tomono ungan raba ikintarigin tomono ile ela apale tomono te Uhuru Gardens Nairobi register tata ana delegate nitu merisho de maki nikintutu mwagini biashara ni emu business to business a B2B ijing wejiti netepata nilefi biashara inom irobat ultimati nintobirusi shodwetisho e biashara na ilefi biashara ino aitalangiru polosien tosho kiyo kesimu te 0203 927 000 arakiba kimtandao ang aacis2026.kenyachamber.or.ke kiyaki elegilikuwai Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI.
8: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channels

0: 2019, 2021, 2022 day. Ne duangara egil mambo the same since that time. Kage, kwa muna kai, veri binage olosho le Kenya, tinibunage olosho te lulungata. Kage, kigira na gajo karibu oleng na kola ini mwini. Kamuru ina niti ikanyona lo itoduga atina murua, ni yola ajo baidheoro ngolene rungole kitu morparuru vizuri. Kage, leo, leo na ya apana. Lazima rara begru morparuru full force. Lazima begru morparuru nage ebore. kuna story nilikuwa naona leo nage tidia le mtandao. Nilikuwa naona mrembo alikuwa na complain. Grey complain na jobu ana. Galuzi aliki complain na gara inage ajoka idogire na gara yu complain na gara tidia le mtandao. Kage ekigira na gajo garibu lengo la iningo ni kaje na murua ni tii kanyona lo itodukoya. Amu ishirata rager paragu ajo warage pe itokinkolo nyapu. Nitu kitu mencham ke iruwa ju radi gira radi aji deba iruwa ja radi kaya kigira naga umane kaya ajo na inage tadamu yoku buwana na itrasha aga ura nagi ya nija mbe nkai nena nikincho nage na she nkai tenkara nage ine na babo kin nigira naga isile gajo kutanyesha kage in the meantime toshu nage si musiri ni ujwala ini ngonye mnaga rumusori na pshana rumusori yare unina udo na bona pshana ashuna kwa rumusori na pshana uniare na udo are uniare na bo kama ina murua niti kanyona lo itodukoya keje ina murua na ngailo ligira ya ajo kina ke azome ntani ya ingie ntani lelere maya NFM round ya kwanza nigira naga abu moja kwa moja mbaka nitashe nage saa tumon wari entipa nage ni yola ajo for football fans dura nage elo olaigura nani nage yolo tioleng Lionel Messi dura ela isho nage oloshole Argentina kwa heri nage yola ajo ere friendly na igura ni nada oloshole Argentina dine bongai kaldusi aligi tongulio saa inada gentipa na ya keko nage kela akona enkigura ni musho Lionel Messi ya gira nage igura nage oloshole Argentina Larin Olus Tikitam egira nage Lionel Messi egura na yolo shule Argentina kage ore nage yanija gelo nage rara alao ana retire officially from international football yolo nage ajore football fans nage yolo nage ajonyogi ngirae magitini weji na by the way yolo ajora bailong beshu kwe nage tena international break sa ina lo itodugwea nisho yogi nage jezi the iconic jezi the iconic number 7 nage Cristiano Ronaldo aisho Rafael Leao oloshole Portugal nagira ba Ronaldo ajobu ana watu wameni yani kegra aidunisha kai gore nage yani jola ni ngoni mba nage nena nigira naka ime ma pole pole nigira naka jo karibu sana ka murua na niti keja ina murua na kanyona lo todugo ya rina murua niti tenibu nage nende jungur maso obo ware nage ajoki karibu sana karibu sana ya kisir masa ya laba uwe mere gesh buwana mayan hello
1: SK
0: wey
1: subu
0: lenge ngajam
1: mambachari vizara meha bala
0: karibu lenge machari di
1: kibene meha bala
0: Wala
1: marrego.
0: Ehe.
1: Mama ngitio Gladys. Ene bona ndo mama dimoi. Tara marha de lamba lagai. Ene bo tsa ndele no ndesi ere ko ajani.
0: Ehe.
1: Francis.
0: Ehe.
1: Ene naviendo lu. Umurunga.
0: Ehe.
1: Ene bona ndo arbanisi ela ka umeri ma sigiria ngidio ndere ma sigiria. Nda yembo nirgo ken.
0: Hello.
1: Supa oleng.
0: Supa oleng.
1: Eda Nairobi.
0: Isidai kinchanka yana she.
1: Ebae.
0: Eka bisa ka muru ingwa eki jingai.
1: Ah, jina mama isho na ingwa rubuko.
0: Ehe, karibu.
1: Na sidai yana kozi meke ni amali yangu kolonge sabo.
0: Irubuko lang karoni.
1: Ebi.
0: Asho oleng ehe.
1: Ee, kire sile kanga ira bokin.
0: Ehe.
1: Ebi dalili ka eki ansi sile kanga ira kya.
0: Oh.
1: Ama ire jongo na kolo.
0: Ndi jingo.
1: Aje na roma yana da yang
0: kae bokin. Barikiwa pia. Irpurkolan karoni wa kontani adia kana iki gre mak register na rabalar pulkolan karoni. Mayan hello.
2: Hello Mayan.
0: Mayan FM.
2: Bawe sumo leng.
0: Sumo leng ngayu.
2: Elija ra le murare anda lolo yini mita kaunti dagaja de Central.
0: Olo di miri ni.
2: Olo di miri ni.
0: Asho leng karibu.
2: Na sira dagaja do. Ama.
0: Ehe.
2: Nyamada ngoba lonya hangaire nyamada maria ngoba na alala ni
0: ehe
2: lonya hangaire nyamada yo ala ni yo hina rara rejo ne araba ire ana mushaji
0: ehe
2: omera hangaya me no ngore na ene yo angaria ere bundo ire ge daga ro saro manara nga genya daga saro manare ndiba ne bonuri ni ture mi ngaria ga rumu
0: we poleni ehe
2: daga sago ore no hala ni yo sunna ngare ne me arai
0: ehe
2: Enengore ne oye seron tarona ena janga nagla ye denge ne bonwa gira nya mara yo ga ala me lang pore malin
0: poleni poleni
2: ne ago na nya mali gara tengo ni gidi
0: kabisa ndije mna dur maso buari
2: ari dungu lo
0: ehe
2: ari dungu anda ye na nya rale me ge le orim ri hele nero
0: ehe
2: ari dungu la rero go
0: mhm
2: ore nebo eva di degri gidi
0: mhm
2: ari dungu ro ngani ge le ore na ge maro nya Nintu akan tak halal lagi jamu. Nya naro yang diramai je. Kira ya arara nengam. Maro nengam ada lah.
0: Asholing. Asholing. Poleni sana, poleni sana nage. Irmasa po kena grana ke olameyu aitanya mal. Eki grana ke siligengka ya jo itanyesha. Hume grana ke jo itianca nengkuri. Eni grana ke jo siye yola ini ngoni. Tulia pale pale. Nini ngrona ke jo olo irimiri miwa kontani. Eh. Kamuruwe naniti. Kamuruwe nengirai wakilisha nage gredi ya mari. Eti ato nage lele rama ya NFM round ya kwanza ngolo nage Jumanne mila mari.
3: Wangan Olo Show Mayan FM.